Hinamanta na paiguris pagay ko tata sabino chayapa karisa eh kay punchay wata junta inyo kasa tata sabino halim punchay kacho ya may gent ko nang chimbarimosan us kailata kay pikay pin España ni sawang kuya mama Cecilia tusor ko ichkunanka tata sabino tata tusor ko ichkunanka.